amuwe me yulu megbre kuba mfala ame nyemi fala nyemi sisine yeso aleke angba ke ame nyemi ete elige niso ife kuba mfala angba ke amuwe me kufala eti eneke memle kuba mfala angba ke amuwe me mfala eti ame nyemi amba amene Nchuo mimi na miketi anti yai. Numako ufala. Ame mwengro atuwe. Yali gani soe. Eni ame venye mingi atikro. Nako me. Nkama mami ame nye. Efe atuntuwe. Bave. Edete maneve. Ne. Very any kambuti wo wame eti ntwomu mbuti ameni kime seve mama po don fara sese po don loleke any kamemre amiere na kwa mi aneme wo ameti kuna ku fara mi ntie amuloleke ameri fe dan fo na ku ami aneme wo mbuti veti ehene nutroene male umurovo ajuma poe jefeye otumu nyamie yoro soe yekala nyamie ase enyo menene male eyene leo biseke amenie babae chubae vale paka ke maye feke ya ni chaposu anga ni sike udomo nganyame klasi evaiwo umene ame mwame kwende pe na kumlene ame nye babaye kavade ame mwame kroko ame braboyene ame uvoye nchang ndive yobokoy ni ame yalielie ngobo kukwe Kama ni dunia yako amealiye finiye, kama nako ati tumurame, usaleke amene baba ne amkwaire nete ilibema ne amifefuliye ndeke metiwa na kupipike ilibema e alimo na ku usale amu muamugro nchuame ne vuame muamugro ni nchuame baba ne e ama baba ye. Komo ni tare ameni baba ni sekrele anyumu krongo yale omene mena mete oswena amita ameni baba na mkokpa ye misieke anfanfe ameni baba deke mwen krende pemo nanku visieke Mine ya vokro kroni keme. Yo so en yore elie mine vo mine kroni. A dron mou fume. Nene keme ne ntuo odome nganyame mlame ne pake mane ye. Yivike an huan feme. Nene keme mene so tare. Ye alie liye infala sekrele. Kuba po ale nga mou kroni. Nga mou kroni.